0: Lula Dewatang, Semla Ganang Shungna, Deshi Yin. Deshi Toparndena, Detangla Zungu.
1: Detangguna, Seishweji Banglang Manoa Shigu. Seishweji Langdur Mahina, Nga Chui Lingqin Shuntang.
2: Shangla, Nangje Tola Sena, Seduk Pupi, Ningka Chivu Korkhejiyan. Nando yaka yana tsawa chewa tong yatsin piwe. Sere kaje nguwa njal hawa ma zi mbata yon jipil zi lawa ye. Nanjian tsuwa che che che kasongwe lupi nrela tong tsala. Momo lhama su sere gongzao tsu na sedo pu ne lukang detong la ha lepi nese zo se. Nrela puwa gongke su la ninka chiba. Pera na guandong ne lo ngaji la lepi kikyo tin la ji nyan gashi rengi zhonyar chibi nrela puwa gong yeba de nrechin zu ne se ji. Yanren maasong wara jeba nawa tong, jeba xia wa. O njingo kawa suji, nito tenpa tong, minkong to le du kong jimi ta jia ne, nying tong, chimba, kama su tenni ju nopa nyonggo tso yin. Eishi yu yi mingdian ma ne, nicho jeba je, gyo chin la da zi su nye le ta tupa zang zang. Da ji jeba je, gyo chin la la se do pupa na, la yong nintang na sin je long wi, se kang rong yin jia nire xia yin ba xidu zang wa ri. La yong nintang na sin jia njawa tong, ye wa. Layong nyitang nasin xipi mbata tere na kubo nongki dreci wuta du yenrombo yopi nredo dreci nongta jibil yongka yapa ting. Tele pupi sedo la dreci nduni jichung meje ye. Tela ye na juba jubi rai tong jeba xiawa rai ni ye. Juba jubi rai na layong nyitang nasin le zangwi juba jubi rai ji du jete nredo tuba hyoku su sensi rai jia sire che njang lawa tong. Dreci wongzhuo jiadu nyexie yinji, dreci tobo wu, datang kama gecha zang santo ji ye. Juba jubi rai ji, layong nyitang nasin jia to pupi, ngami tuyen, chichi kama ngani, kama chou yin xin, nita zuwa na xime longba tong, juba jubi, datang mu lukam jia rongu nubara, xujin teba, qinbi chapang la, dola teba, ta na dine mongbo, nyanggen dan ruwa jie yin. Jeba xiawa rai na, layong nyitang nasin le zang wi, jeba xiawa rai ji, Yama duje de, dreci wongzhuo yechi xie nga zhe, kama sanje ren cabu zu ba dong. Yon na dreci wongzhuo nga zhe nga zhu zhe, kama nga ren cabu zu na duje mi ba zu do. Treba xiawa xerai ji, layong nitong nasin jia tou pu bi, ngami duyan chi zi ni ne sanje su zhu bar yin la. Nito zuwa na treba na wa dong, treba xiawa de yin ba ri.
1: Tsesola jeje xeju ne meche nyingpo lunpar xebi genlin ila. Deta ne tsesoga rintang ngunju xebi nga zanyi. Cami tsesola jeje dang deta la donan xeru.
2: Nyao da xera dianjo gora xeje yen. Jai ne, xalo doche gong jitou ji bongu ba ma zi. Doche ting jay la nyang zang sa gu ba dong, zu chama da lang sing sa gu ba dong. Nye na zu senpe doche se ma cha na, nye la sire su nyal kuma dong, su nyal gano lo gu ba dong. Tene cha gong nong da ya ne, zhong nyal zay de gong ju se cha war zi gu. Xia lo jia sama ma zu bie nye la, cha bo tar chin ba zu de, chu bo yin wa zi gu. Lo de ke che sang chi chi ye le ga we sama sa jia me jian, Tien no mbocha mbochin jibia zi zai la, ta na tuje yong ding ye. Yen da lu de la zongda zi ko, lang zho kong pa dong, tang jaran je gu ra, lu de dima jie sang la, zongda yopo zi gu ba su ri.

0: singing over number can cancel. Data TG single to be a little in the net. Bajon Lung Chin Yin Chin Likong, come gay Lung Chin Jet. Nadang Ni Jubi Hulam Hibi Little. Dating girl Little Nang. Nayun Little Ba Gipin Ladan. Baja Sotaja, Dam Jibi, Ducha D. Hugin. Paye Yizi Jon Chair, Jangzi Zoni Yibi, Gipin Ladan. Bajon Hing Roll Holling Ni, Tarshin Hin. Lodging of Jet Chilin. Shuni Mimba Hin Bashe. Lodging Tarshin Jet. Shari Sotaja, Legi Treshune, Rani Jia, Chung Shibi Duni, Jugong Chi, Gamu Chi Wi, Beja Dandevi, Legi Nivi Goka Shunyabashe. Deyang, Lotun Homa Yin Binguni, Homa Mang Chi Wi, Yung Yabi Yujudan, Kili Minjajin Sosan Rojili, Ransa Rang Yulja, Mardan, Zamja Kawi, Shurikdan, Yingli, Nenzu Leri, Chedin Tuli Sola, Yuju Meba Chung Wi, Gipin Laja, Böji Sotaja Legala, Gayin Dang, Mubba Chiwi Junsin Gola, Julen Chandu Chiwi, Kongi.
1: Nare Mila, Gibin Sikyu, Payu Pinchung Gezini, Lopta Chimati Zo Dikara, Churigi, Mianbayaki Lakze Dintasiche.
2: Chile.
1: Chile. Lopta Tuyanji, Cheri Sosa Nanchi, Andusi Tabar, Lodiyatachi. Peti lega tere, chari sosa tere naa peti.
2: Ori, ori. Di gala kiraan te sosa liri indi chino wa shubi ki tunjin zonri kandras chino. Nga zo zori ina da du samdang di zon mi maanche da lopda chino maa tuyam da jik khasa kuri shungjabi yik tse sota indi lega jik la maangbu yo jo zori. In jik mi shenbe lamni li di lega indi chichi gul samda ya jaya di jo zori.
1: Ori, ori.
2: Indi jaya lega sota chino zuya ka tabshi shu chigil wa.
1: Chile di churik di indu zane. Ama diba chungsi kaya nebe leri kaya tenzo chudu zane. Chi chana nganzo pyocha sa di maa jesu dana ne yungdo ki chadan tenzo peti dreje di. Ani sim nganzo kaya nsam chusin pyocha di nima jik tongso na. Ani nganzo ngon pyoreji ngoni chana di maa dada nganzo rinne da maa di yine nganzo pyocha kyu ki simjian ki rikji indu zane.
2: Benzoyan so cha so shirwa.
1: Ani di nima jik medu yuk Shadi shenpa nimbo ene zingje te tu zane, ene mune nga zu peti yangja dinte soko chune, ene chi shankale kabura ba.
2: Zhe.
1: Ene shesan tiye ki tangshi zo simba dine che, ene tante ki nga zu pyocha di yakbo soza che, ene soza ki karan di maangru tang, ene di ma se shadi soza di tunle chimu chila su, ene dinte zi ngu ene nga zu ta maangzo ine re, ene nga zu lopra chimu ine re, dinzo ki leishu ine re, kunzo towa yar to tong ya dinte pen tona sa ene dinte che. Tanda nganzu yagi inere, lugi inere, tenzu ngune chilo inebe, nganzu genan inebe, chichi chana nganzu pyoye ki saje ki takharso re, tunki ki gera jaa che tenzu re, rikba. Anna nganzu tewe jang pyoja di tanda padu, mada nganzu pyoro yuwa di ine genan nga tezaam ki tanda dide gera shuk chamuwa ba. Ta ine pyoja di nganzu pyoye ki tungun ba, dinte chula chingbe na san di.
2: Tati yaa surta luk sura ndi chi pyo labda pyojaa nyambu yaa ta yaa ta luk ta nyambu yaa
1: Ori yaa
2: Ndi chi yuari samyaa taan chingyaa ndi yuyaa ki chunlai chenpu chingyu yaa
1: Ori yaa
2: Ndi rangi ndi pyojaa di liyaa zewaa si naa maa ri sanu ndi shivu koga yaa kandri yi naa
1: Ndi chi yaa kama san tangdo nguma ngaara da jisa chungsi Ndi chi tu zana nguma ngaara lupta lujun tu tu zana nganzu nanglai chati tiba ju nishu shiwaari Yana gup didu kaansi gaba sisu na Ta nganzu pame ngenpa didu ji chani gor ji isa moza ngaasi dinte mendo nyonyo riba
2: Na
1: nganzu kaasi gara sena pyogwaan jisi nizi tiba kizi Embara nyo Yine gup didu pyogwaan kaanji ki tiba nganzu ki tabdi tuku supta jikzi nizi nyotu riba Ndi ki kongze dila chasha tiwaja kongze dikzi lop gome jumzen ka

0: Tenlop gachara.
1: Tenlop gachara.
0: Rosu bimi dumpola, chire mi do nambata.
1: Tenlop parji gachara di, jadara mushu lambandi.
2: Jonam cho, tata chichi singo chubi linchindana, pyo yon kangen lung ching chia, chen lung gacha lin ching shi. Ting di lin ching nang, ting ba la, nung shun ganda yu mi kor dang. Ting ba ting ka, tung chui ting ya la, do nang jie da xie gu ming kor. De yin jia chang su, tung jia ka ji dan zhi wi, de tang kor su, nan du ka sum, zha di xi yu. Yang la, yi zhi nan du na xin su.

Tene ta ma long long me xiong xiong, chui ye sa ye te pa, lo ra tak tong cha mo, ta mar bu pak pa xiong cha, ta pa tong la ten chan, zum chak cha la ngom cha. Go tong nga ma jam cha, so tong se mo jam cha, mek tong zi ma jam cha, tong jay mong ta me pa, xin leng te ye ye ye ten na. Nyan long long ku yuk chak sa, xie long long chok mong jor san, zhok long long long ke yan long, zhok long long long ke mar long, te ye ye ye ten na. Le kar kar mo tong xio, chi ba sir ba ta, kur jay ta su, pik pe ye ye kab la. Chil la chun tong me pa, ma kan ro tong ke, tar tong nyik se, no la ka ba me pa, to nyin da nyin ke, si bu lam si ta, se tre kam sam se no ta la, me to pe me, sun bu nyik se, tan tok rin jian nan nga, chir rin jian bar bi yong dek ta ra, go ma song ji bu tong rop, yong song le ji la man, rime sing jian nor bu jan dar, kong xiok di san bi nyan ba ri ri xia xiong, tu yu te ye ji kab ta, lang kar pun ta har sam cong ma ta, cong chok la di kar bu, yong chok tar di chung mo, cong ma do ra tak tong chan mo sar ba, tong jian mun da me ba, xin leng te ye ji, dang na, cha shok sar wu bu nge ge, ngon nan zom shok san bi nyan ba ri ri xia di, dong leng sar ba cha ji ta su, sar ba kong la, nyik ya ri ta, tar sar ku sar pung sing, go zin zhe jian ji, gup jia ta su, nyan mo sa li tong tong, zom shok san bi nyan ba ri ri xia xiong, Huan leng wan po cho chok, cho chok la di chung mo to sung, zho chok nye ma jen ra, thar gar ku gar pung sung, go thung zhi jen ji gup jia to sung. Ta la mo nam ni papam zom shio san bi nyan ba ri ri xia chung, me leng mo chong di xie, chung ji ngon po lo li chen ra, thar ngu ku ngu pung sung, go yun zhi jen ji gup jia to sung, lo mo cho li chur chung, zom shio san bi nyan ba ri ri xia. Ga ba ni la chok da, ga zer ki min zhi pun chan, zho gar di mo xian, sir po to sung, zom shio san bi nyan ba ri ri xia chung, zho ba sab la chok dan, zho ngon mo thong la xiong chan, zho mo gar la po sam chok to sung. Zom shio san bi nyan ba ri ri xia chung, ye ro ga ye de ba, yong rin zho ye de ba, jia lo chok ge de ba, a ji lo ge de ba, ga ren nye ma jen za, nag ra thar ba jen za, kun jo agar an no ta, te ye je e tu na. Kor ren mo zhe tang bom, dan ma cho la nyin zab, sik rong yok jen job ji, rong ma me zo mar bo ta, te ye je tu na. Leng de chik gor jung ni, leng gar ba du sum ju, yang du tan ba me du, xie du cha la jang zom, gu yang da pa ge bun za. Zong ze ba cang ma, cha chen len, do ra tak tang cha mo sar ba, tang jen mun da me ba, xin leng te ye je e, dan na cha shok zar, wu bong e je, ngang nan zong yong ba la, da du. O te ye je e tu na, jang hi je cir ge chok ze ta, ya la me tok zha ba ta, nang hi cha chen me la, du pe je e, ga da jab zhe de du, zhin na cheng zha. Dun zhe de du, chu wu ham zha, ji zhe de na, gar zo xian zha, ta zhe de na, an long jian zha, kung zhe de na, go dek zhin zha. Ta te ye je e tu na pa ge rikya lumbo. Ho an zunbe je e tu da hui hui jia de na kong la nipu pong da hui jiang de na hui yuk chob chob mi pu de na rup tong chak chok xing de de na sirba yer ya chun la de na xie jiu shok shok. Ta te ye je e tu na ma ti yao tak tong chan mo sirba tang jian mung da me ba xin leng te ye je e deng na zong xin yi je go ne. Le gar gan mo tong xio chi ba sirba te ye je e nong na den rab zhim xiong yo ba si zhe tong ngun zhe tong zhe tak ten sik ten tum de la sok ba cha xia ri yo ba la rong wap ji e deng la cha xe ge su ne di zan bi nyan ba ri xia. Ta xiar ma long yi je jing gor sirba Chukye saye dewa denchok norbu xingza ta, ma leng yi ge jingor sirza. Taran rime singja norbu jandar kong, thambu go dambi san mami yunlong samdo na, chungbe ji gadar san mami yunlong samdo du jagar jibu sa zangsi, san mazang zinlong jongmo to, me jangdang jibu sa zangsi, san mazang dunlong jongmo zi, har gudra jirbu sa zangsi, san mazang zinlong jongmo zi, san mami yunlong samdo ta. Taan rizimbu ji iglo linza, nam ngamo nima zikya la, zan mamu jarge zhokza, chelo ban zing tukza ta, te ye ji sa jan nam hi ji hui yuk chobza, te ye ji sa nan gong mu la zi shiru. kong chungbe je e gabze. Ho te ye je e tina jenze tsangma zunju kona la dan hi je gone bebe nenjor chungje ke kung lo jukso ma long huar tuk san mami yun long samdo nredu nyi ke ka ta te ye je e tina ka nong si ki je gone xio. Ho te ye je e tina ta renja se zhe nong hi kya lo cho ke jubok seng jam zhung mu jab tok se zhe sirgu kong nong si ki lengar sang ke ya dao jia. Tene jeme seng jia norba jandar te mba du je ke sa la pem na lo zan du la tung da jia ba ta hurga la nyar ga do ba hing zhe mo ge je ba sa dam sok za je ba te ye je tina chok hi zhai ke tu du ke cham la pap si zom si jian nomo la ma sing jian norba zhan der ke zhung rab jian nam dar sa mong do zo hab zhong zan long ju ne tong zhong zhig bie ju ne da ba nyam jar ji go ne ta te ye ji tu na ju go san bi nyam ba ri ri xia ho xiar ma leng yi ji jing gor sir ba ta ra chu kar bu ten ba tar sa ten bi fa de ta kong la yo sa na bo du ji ge ten ba ta nom sa jum ji de la chong sa ta pa a ge ji na dam leng za he ca bu ji da ra chok sa ta ge ma ni chung gor gor sa xiang xi bi ji ze ra chok sa xiar ma leng yi ji jing gor chu ji sa ye de ba yang xi ta nor bi ji huang zu de cha me ra zan ba la yi la cha du ta ma yar zo yar la su de ja gar du la su ta du ja gar ji bu chu go chi sa ma mar so ma la su de me jang no ji bu yu la su ta me jang no ji bu chim go chi sa ta ma sur so chur la su de

Chobanamba, Gongla ngatsi nyan te Lhasa liu zhongsa ni yinbi Senpabo jimi sanja jia Kongka Maju Tanji Darong Senju yongla pavi lui ji Sunan Qinpo la xiba di nitsa di.

Yang zhubo namba, da da sonyi bi le yi a jo cirin yonzhou xi ba di. La sa la yo bi senpa bo sena chwe zhong jia kong ka a yun nan jia do xia nyi pe bo a ye pe zhong ta zhong. Lan cho ji la pe le ri. Da la sa ji bong kang la yo bi senpa bo din zi jia bo ye. Nga zi lin cin la chen ye go ni long chin nyi ji yo bi zhubo tan chi do. Kang ke long chin jia zo xiong wa yon la le yi jin san xi ba di pe zhu ji si

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
pa ma a ra la o yige je la jinju je ta jinju je la pa no ni ta to ani yanju te so te jinju ji se je de ta jinju je po te kan da kan ge ji se yanju je ge se ta kon he ba na ye na ra la to sen ge ji se la ta ra de je ge es yanju ta ani jinju go no la kan a pa ma te ge bo ge ji se la sa da ya na yanju sa de je ge ge es te inte na ta na ra la so re kan a pa ma ye re do na din se ta de inte re yanju ni pa te sarvi ji se la jinju che go no ma si ju je la ge ba ta je la ge ba re te go no na mi se ge ye ge chi ge yanju ge yo so te te ma ta to kan re se di le mi se ge ta jinju a yi ji se la te ne yanju ja se ge na ya ji ta ma su ba ta to jin sin che re se di le shatang kha le ta ta le ta ngan su ge ye ge ge la na ge che de le te ne jinju a ge ji se le yanju je bi ge ten che ge lāne rāpa te, āni mē pārē mātō, ngēn chē nē nā tsēmbū tēkā lāsā pā tēsō kāp sē nā, āni yīnī tēsō kō nō nō, mīsā kī jīnchū ā kī jīsā lā, āni yāngchū sā jā wā tēndē, māmbū jī tōngyō sā tē, jīnchū ā kī jīsā lā yāngchū sā jā wā. Pēr nā ngā tsō, āni hiā lā kāng kī dōrī tāngbō kō nō lā, tēne, ngē nyāng wī nī nye hī sā nē, ngē nyāng wī nī nye hī sā, tē kō nō nā nyāng wī hī pā kā wī tē, Ta ji zhi, ane pa, ka ji gita la wa zi ne gira, ji zhi, di wo la a qing qing ji zhi, di di zang sa zha ki pa, wa yi zi. Di yi dhra di ga si la qi zi na, ta wa xin wu, wa ki ji la jin ju wa, a ya pa ta, di ji zi la yang ju sa zha ki pa. Di ni yin ya tong hong di yi gu nong la ya, ane wa yi cip si ya di gu, wa ta zhi yong di li, ta wa a sa yi zi. A ki, jin ju a ki cang la, ane sa zha. Di ni, ane tong hong, yin yin di gu nong la, ten yong du. Ani yang ansu saing ge dori ge no la ji ten li ndi ba ji ten li ndi ba se ya ge ndi te han da as ge ndi han da ne a ji jin ju a de chang la yang ju sa ja wa ten je ge ta ngen che ju de ne kong to ge zhen bu de ge ju yin ni de zo no la jin ju a ge ji zhen yang ju sa ja wa de le xiong de ba de le ti ba yin na ngen che le che le se di le jin ju a ge ji zhen yang ju suo yo ge de suo de yo de ba de Tende yinba yinza, megen khenpo yikin nanja ke Koran ke zambi ke sanji bachan draba likhi ranchen jamaan se yati ke nona Ani, jisu hyupi ka nga pa ma a na la sa yangju yarungi sharru se mi Jinju ka nga pa ma a O, teso la, sa pe yangju yarungi sharru se ni Yangju yarungi dungdo se ya, sumpa re Tende le, Koran ke sonzo te yang tata chir ngenche ke ta Yini ke soda yonzo tambi ke yiba chir Ta yinja shi ji le ta rinba yinza tende ke soda nyan sumpa re rima yin nyan sumbari ta tiga jinsen rabo te sun yung dila nganzo kipa taga nuna nganzo sun hiyo rizu dila pe na nganzo shenze ke cheji kasi la jabo ji ka yis jabo ji ka yis ili ba ka ya ka ani sheja ke cheji chungu tida aki go se yuish ka yis yana ka yis tiga kasi la ta shila aki go se yuwi ki sheja ke che aki go se yuwi tiga tini aki go te dini teka ke chere zina aki wose yu yu jinju sa ge tre tu yu gochi pa shiba tende shi ni ka yi hibi kasi la ani pa ka ji zi teji sa la a ji zi ani wii hiba te sa te gochi pa shi ni ani ka yi pa ka a si a sa ta pa tende ji zi pa te tre pa te tang ngo li na wii se a te so te za yi chan ta nago yo ma li ka yi hiba te ten o ma lo ka yi hibi te yang na ka wii hiba te di ka ji sa te tene yang ju ma yin ba te chere se di lo shedha ka che, aki go se ki iki pati, aki go di dhipa ka tatang chir. Ta wa aasi ka wii tabi enji na, te chere se di ko ming chir. Ti ki sa te yangju sari. Ta wa enja nade ka shi ji lo, ka wii tabi nade, shedha ka nono aki go se ki wii te a de di ni sa ka, ko che pa shene, tende ki jaso ju shiwa enja, ane te tang, ane jinju aki ji zi yangju sari tato teni penso parala ta, nonchon yu ni ki ta, nyaka chepo shiwa shiwa.

Hyaka nyuna, selesu pegi pe la da mchuk la gin gombi kyule, da tengen ki shorun nakso chuk nge nyebo mengi marik da jangrak nabe kosu, ka lama sangjiri, tongni msu tajiri, lami pupra mugu ti msu taji shimu la pachem sumbu jerbon da le tenda shibi jangin la, gombi chabki shiki oya se chuk nangzo manye ki malam ringo mugu pola gimbo pa, ki lan zirbi ridin ha, nongar chen do chuk ki tu aso na, kungi mirche shi da tabo ridin marbo panam kam la, kishe chen san tuwa lama rinbo shiki, kuzo gan la sen na, lema som, yo pegi tu la, Chen shiba tabir chi song samne nyamba gu jang Tongwa nyi hin cha song la trikor shiba Tal yeba chak jang ma shubi tu la Mwa la mege samba Ya ha kore tanda de yege Nga lang gumbi jeb yu shiba Tsukho kakwon duk de Tili ritin nombun jidal ma pu Mundok samne nombo taba lemi Te xiob le kyab na Ya ha kore apho la ga samdong rup yu Chi hu cha ya ki kundi tangpo Shandak chung cha jerbu ki Sipho la mbimri tar ji Mwen tu toba porgu kama shantang Polo ne he shur gu yin ba Hien ne gong no shung shung Rikda ti ne su go ba Ngong ke ku tang Tang hu za sep gin rongbu kir chi Ti gong chung cha ruk chan bi su go ma san su go le ngong ki ku tang ri ma ame mo nang tep di ri chu jia si an rung bim ji ta su go ba ngong ki ku tang na ke sar ki li long san di ri ngi trit li ngong shi bi ri di ne xe me ki tri tang tra le ma nong po ne taba li mi taba la li tab le rin ro ba ke san trob le ri nang ba gerba ri song gong bu ki yu shang mi chen la tob le ri da na hu la song cho shi tu ten ngi chu la me yuk de son ri tri taba le mi par nam kam la chan ne tep du ding mo shi ne le ma sa ki yau bi ki tu la an rung ten bo ser ba an tang to bi ki me ki yin jang yang te dor je tong ki mo ka la tem ne tong mo kak ni su gu ba ma zi Kablu lepa matok zamto, chimi shenbo shungbe ki tu la an rumbum se ki zamba la aze koren, gotu kablu lechem, triye tortan kanda te jang, ta hanko shakne mugi riba, yuluk soki riba mi se le supi ki pe la, kire panyam takro yagro kere so matom na rima ti zamna, an zambi ki trucha draka la jinda tabu, leng lama kesar ki gangla, ritu tang song tamba yobbe ki tu la, tongba nyin cha song da dri yobba tabu, yeba ma shubi tu la, ta nen lama rumbo, osata na dobi, ritu nombo taba le mi, panang tongbe ki kamla cha du, dritse ne karbo, katyang rida, karbun cha zi sule, ten hetan angun yin la tsible to so la tsambi ten ba tata tiki li serbo sertian ri da serbun ja zu su le ten ma kun le se la nyam le ten ne nyen kun li ten ba tata ri da ten da la ngon bo ngo cha ngon bu ja zu su le ten ne ka to pi ga le la tu le le tu ne ge ten ba tata ri da tun du ja zu xian ne lin je la ma run bo che ge tu hu kun du ji be ge po gu ta la ne ma zu yo be ge tu la tu du da si an run bum ji serba tu hu cha pa yi ba la te ba ta nyam de te ki ge sam du jer go chin da ta bi chong be ge tu la la yi ba ta nyam de to mu sa la hung du ko ho xi ba ma to de de ba me bi ge tu la ta ya le ta shi na a ka ko de nga han de li do che me da ni hi ma sam sam ba lo de jur bi ge sam no an da ton bi ge gu ba me da la ma ke sar se le he me ge ma ta ja ma zo da ngo han da che me na shu sa da ta ne gon bi ke ge ta shi na ra ra shi ge ma ta me da che ta li ge ta nga na ki zo ju na na son shi te me ye ge yu ju la lo pa ma ton zo go da li lo pa ma ton zo go da ji ne ba ma lo zo go da la chi ma ton zo go da li tun du ke cha ko pa je ke sar pon la pu go da mo sam na cha mi ba me ba yo ma te ke ri ni ka cha ja ji ke ya ona lengi lama la kesa norbe dando ki lama go la pebi du dangna durse tomba to sanji go la peba ta chena bi uba ngi makin zepi lama rumbo ko tumna chu bi ridi ti la ifa sala ka son ti ka ata ara mugu ti le kesa derbun rodon ri hinja su te ko ta ona lama rumbo che chu Chani nje jengi lama se, meke dek jengi lama se, tindu yu jengi lama, hinangin gombi jabki yin tuitalo shuge yolang lang, ngang goshi yungor chile lang, gu kablu jigi mazagda, lepi tansa shitarda, lagi fasa la katsarda, satun mi tangla pansa, takmar bu shundru jantso te, sato munga la gordi da, nga shiji mato mudati, hiri damga trafo, boki gin gurma anzo, huishi nyaba mango rumbo, shen lan lukwa mato rumbo, ngingo gubi gi tamju kesha, bo yo lo shina anru yin so na, jasi anru mbimse serbati, gin linje lama rumbo, gombi jabki shilo tang, etirmi gin namshi, tenyabi nana mungo rotori takbi hinka rambar tonze bigin renok shi seba lurju yu begin lunda arun bimse rangak ta latan elunda

아도 마히 코르바 참 야니 츠도리 다텔라 페베 셀레스 피페라 다 코나나 베키라 쇼 마골라 레케 메키 히쿠네 난주 도바토 냠테 테넬라 파이 바 살라카바 타미기 캡리 레케 트미 쳔보 유비기 무테 마르보 탈라 로마 미바 시타바 다 베르송비 코 호터지 컬바토 냠테 디기 사제 나제타나 아타 아라 쳔경 조노 다예 이 쇼테 다 딕다터나 송송바 다 볼린제 사야 라마 폼파데 쿠달라 안더 도르제 세야 라마 룸보 오호 코레 듀케탈라 토비기네 듀기 시보 ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ
kebi tu la me shoda gam basan som ke sasha era me hende ke ket go chu be ge lur gyu la so ba ten da ta va ta ver la me ge ke ye ren sa ta chi ne ta ne ne je la ya la ma pom pom da ku da la an da dor je se ja la ma rum bo che kon ta han gu mok re ge on da tu ge dap tap ka si da te me ke ko som ta ma ya le ta chang gu ru du ni ge ngon ta de ta bu le ni sa la ta ne le go to ba ton de ge na la ye de se te ni ma cha de gan to ta ya ge ni ma cha da chi ne xiong ne cha yang te kan la ho ge to ne da si on rum bon se se va na po da bu ngu ba te he cham la pablo aji ge de ma la lo ta na te ye ge na ki la so ba to di ta pe chen la te ho tsu ki lo du na te ma lu ba mi ba chi chen kyo ba da tu du lo ni ge rong ge sa cha on rum bon se ka to gu vi po gu na ku da la chor son ba to so jan lo chen po la do na ge so bi ge tu la cha ma lo ma de to ge ge ngot ta ha chi da chi na to de chi ki bi ge tu la kun te da ka la te be ge na lu du bum na to se se ba ta ru chen te de chen na na lu du bum na to se te la di bi gu ba ma da cha rum bum na to se nga man do na ku da la ro ri sa cha ki ta ma won sam be le la cha le la ma da se na go po me cha rum bum na to se yo lu du le zo u che ger bo rum bo che cho ra nga ye le la nyen ro chi yang ge si on rum bum da ta na ku da la cho ne ta ha nga man do go po da la ro jin so ne cha rum bum du ton de chi bi ge ne pya du lu du na po ser ba na ku da la ro jin ser ba pa ta yi le na ba ger ba ki le ton ju chi bi ge le da ne cha rum bum se na ku ra nga ta la cha ne so

chel ni ton ja me chu me chik lo me da chu bal forensi ja sa pa li ru kong zo che be nyam je ja zo lo zo che ri ri ne zen zu ge sum so ji be ton du thar dang je ging ar zo da ling du ding yi tong lo len de chen su che ge na ga dang den chung ge da de ne ni ton chu lo la ani ge ge bu ring de me mi ri ne shu sha ge me ni shung na ga la ling du ti chu ba ge dong gu lo la ani ling du ding yi nyam je ja zo lo che ri ri ne zen zu wen lang ga gi ti ju da chap ra che be geji ngimir ngi shuishagi chanjigi mingshu nanglala dan nga zo lingdu di chukar lakbaadu jikep shuji Xi Jinpingi gabchuk sunbe ganyon tumi chokchin ting tangdoegi sunshe tol zhonghaan miriki ane ganyon tarwe lukyutras lingji kimsar gebe rungdang manasi ane jangar suwa mesimla yugu donga ane labnyingi nyanga gyundin cheyu cheche da kamyo tindachi sunna

0: Düser Sanjur.
1: Düser Sanjura. Sehingga nama zogong kan song, siang la Düser Sanjur shu jun. Siakang kuyo piyu tang, rang xiong tuan kong piyu su cien bi. Nian du, siakang song xiong ge lo nga cien chua nga bi, chia yi nian zhe tu ban zhen xin li. Ru chun na jing su, xie jie jing jie song xiong tang, ju ren di.

0: Jojo Mitsika, Navrekazi, Himjos with Zonre Nawi, Puja Lotola Yazoni, Pu Meta Lu, Dava Trukui, Dakita, Zakasibjoko, Motundu, Hiri loves a hirangani.
1: Zizi, Dinkawi, Yataja, Yetimba, Jukar Kutete, Nawa Yango, Nguendro, Katicham, Jati Dunjin, Himo Sada Chiwa, Ti Dun Turing Daka, Nachasomni, Rangdi Utob, Chatope, Tseba Chibi Gang, Gangsi Wong, Hindung Goma Mi, Yalung Zamboso, Shetu Jibi, Dungo Sin. Cholola yiza xipa tang yotala dini siisir ngayngu ki ngadu jadri liga zamni xie guizu kwenge. Da dano li nala, dani ci dunga torang daga ngacha somni rangdi wu tov zon da beda zhuba ga wu tongo cuhinga. Dani dachina yu xingsi nala, kato peju zinla do cawa, qi ron roju do gangsui wongju, di hindung goma di yi nala rimgi minju do. Yalung zangbo su, xie ju jibi dungu cawzi kwe xinga. Ani ni da cholola yiza zoju do, ani yotala dini siisir ngayngu ga da jadri di yi do, ngadu ga jadri liga di yitan jina da zani ya bo zogu rezi kwenge.
0: Dani ci junga nala yu jia ngacha yi ni, nima gati qiam du son. Dabdan jam, rand ci junga ne si di ci jubge sema per bontong siang. Ci jubde che ngacha jayi ni ci jubji che ngacha ni per nima na. Ci nyesom nidu joji ngacha jayi ni ya tami ranga sen, cha qinbe, cho yong ji, demdre sepa. Man tui ni chulo hongo ta sesen kukui sa tablan bi gu. Ui zan so hing rong maang che wara wongkor ya jay tong du sen, sa jay mong du lo. Bu na gondro min pitu yungo cao, nga gu sang. Senpon sang ni lor nyesha ju, lo zo ni do, ha chi kya du. Nubzan cham su tom minji. Nukye chamdaan rahong la ne, yin lam no. Ulo tripi, ci nipi chi, la mi. Chia la daan de na, jen sebra ci chukye ni nyekhpar hen de na. Dripto makar suwa tong hen, yalong gokar tani jin. So zan lo nam ngu su ya, shuab yi samar towe top. Zay ta tani jen kudao.
1: Zizi.
0: Tani ta pwida, tukpa gci pa chio nga nalwa yu jing acha yin nima, chiamte katik chiam song hidao. Tani dabdaan jam zol chiam song la dabdaan jam ridao. Pwida tukpa gci pa chio nga, ni pwida dimpa gci pa chio yi sama gipa la, pomtao ti shokana kida si na shang la kidao. Tani ci jubde che nga cha jayin, ci jubji che nga cha nipa la, nina ki hidao. Tani ci nyesom nidu droji nga cha jayin, iya tami rangan sen, iya tama giranga ta sen hidao.
1: Zizi.
0: Kab ti du yu ti, ta cha pa chimbo babi tu cho yong je jitigi ri zidao.
1: Zizi. Shilan da de, jungwa, mechu lung somche kanshi jiwi, yo shira nangko chi yang che chunpa cinri. Shira ci somni, mingmar jukar nami dingni bi, wishu su toba li dangba ma. Ci jugi ni, basan jukar chui dingni rin, xalui judo si jula ra ma. Ci nyeni ni, mingmar jukar guo ding nyongri chi chui bi, wishu su rangshung nui ser to. Ci nye du ni, basan jia dun su ra bianba ni bi, du dira cha lung to ser guba ma zi kuenka. Shila beda dukba da yin na la da, Mechu lung song ka kanshi chi salido, yo shili na da, nangko chi ya cha chun ba cin rin zon da, ba cin gu ni xe yun ba cin rin zari yo xinga. Shira ci son ni mi ma jukar, nami ding ni bi, wishu su taba li tangba maang zi kuenga. Da wizang xiong da yin ha xina la da, tabju do tangji xina la, tangju mo re zinga. Dani ci nyeni go li yin na la da, wishu su rang xiong nue ci la do zi kuenga. Dani beda dukba ka xin ba ci go li xiu yin na la, ci ba, jie, song, zhu, dun, ji, ju son, ju yi, ju nga, ju dun, ju ji, Nyeh ni, nyeh zhu, nyeh dun, nyeh ge, san ju jiji go la yin zi kuen ge. Da gong li nang ni ge beda zhuba ge da xin do di xio zar go, xiam la dren ge zaka cijio go la ngu zhi xio na.
0: Tene da dren ki zaka cijio xio na, dren ne pu me da lu dawa zhuk bui nam ge jida jie bui ci juu ni, riza lak ba, ga ma jel, jung chu me echu, chui chi dam ni, yu wa dor ji, bun tong xia an da ha chi xia du, dren nam go na jie nam go ri. Nga zhu chuzu jua tang xiru chuzu nga ba ni la du su tun san kail, xio du o cao, san ni bui da dun bui ci jie, za po bu, jung chu chu la. Nāng nī pūyōchī nī, zā pāsān, jōngchū sāmi. Yī nī pūyōchī sōm, zā pēmpā, jōngchū sāmi. Tēn dī pūjī lōtō xū tsār.

0: Domi nading kyo rinjun je tangju. Zali tun bi lehi medu ge kyomo.
1: Yonsi gibi niu se yonbu yin ue su. Sasi logu zongzir zinjo la pe tang.
0: Zongri logu zetong.
1: Zongri logu zetong.
2: Ningen zhobo namba zo. Tata chechi nyingi manda na. Pejong longtin nyingtin li kong kongke longtin je zongri logu zetong hibi lechen tare. Nga lechen zoshong wa lodriyan. Chene nga jun hii ngan chu lechen nyambar kardin ke. Lechen gongme non zomba po bacho la chu lukzum. Rungher chi zangwaan hiba ta logdun hiba yan. Dereng ke lechen non kong ka lukzum shukdi. Hema la yin bedri hiba non ka lukzum. Pagzi yonu nyejen hiba ta logdun sheju yan.
0: Mepu hiri pontong yomo la. Zongri logu shesin shejirne. Gongjong santu zongri zetang de. Lochu hiyahi jebara ema tsara.
2: Che ne zongri logu zetong lechen senbara gashyo. Pagzi yonu yejen. Nanin tenggwe nyenhi la dak chungme payu che chungzo chungmo tenni khabar jette. Chungzo shibu hingki loto shesar zanglu korhi hingpi njuntung ngomba yon. Loch lekbi tsui to njueshung hiyorto. Dala chungcher to zeshwe kengjir yizab che lupi chunjo la tonang shaggulu njueshung wa maze. Chungzi tenken kanghi yinpatra senpa shundo ngon wucha chung shibi tuich chungzo pagzi yonu ta kotsi zin mazung hiye juechindog. Chungmui tamngay ta tuyane ndahi le masung na yong. Ngaro chikpur dobi ne kipso, pagzi kong tong chung shibi tuni hiipi chanchar mangbo hiik yila kor yungwa maze. Pagzi kong ka tuyutong malo yechu tsarong rin ka jirim la shirdang mangbo jagwe shong. Mayi tapin lo hii rin la, dog yungdun cha kudrik tar, tosa wongtong chanchi purik tong, bawa njojuk chanchi chuda, masa shepa chanchi mna kaji la chanchi hiyane. Jabe yigri nyi ni kong nabi loju zintur kwe te, tuyurab chi gweko tar chidra hukui shena yong. Shizu shibu ki masi nebab su lupi pagzi yon tatawi korhi nangme tu lusunga mazi. Pagzi te tuyun longwa nyek tsadong higri, serna sa tong dola shu, longshu sir tong ngula yong hibi pami chu laja tuyantho tu kiwa shi te. Sating la jishong tsemei cha lotara kamo nei cha zubi nuri na cho jama chizo nga zam tuanshi shi zui nam chendu. Payu cha chungzo kyungo tana, ngi techa posa yin la payu cha xingtang le shebi nei sen cha zamba na, daga maluin da shizar shungi cu ju re. Dei zam cha matze, nga rong sasho gang hii tu lei chong. Yu matze sen so, nga na chupcha kiwi shiba nablu jen tali madebi. Pagzi yonu jechen je tuyotsum nandahi madri kame la chorpatong. Tuyotsum tungonde dagi chung shibi tui je chokpo kong jekten dene paru tu shunpara jima hukui sheba la. Dagi jeta mebi trenchar da pagzi kong na ngarong le lo ngayi genpa yu. Tuyram ngime lorab dunchu para kong ka chimtsong la apa jikton aka nyi je para kong ka ama bawa jenhi yubi cho sumshu jika zatsui nambahi re. Kong chimtsong ka zami yipor, mepo zui sui jun chintam zinbi sui ngay zi hyuk jin pok jung. Gui bi le la tartab me je bi wujia pech pe tar. Nga ji su puchuk je zam shepa ma zi. Kun zi chui ni bu sum tong pomo jik je sheka tak tak len chi zi linggu sam, she linggu mba hi re. Pak zi yonu kong ka mingpo wong jemo tso na, lo ji wong ka gab di mama kong shi tuan chi ruka da ngay zui la yuk cawi. Daag yengor bachya dezaan manduk. Yinayon lori wangpo tuwi wangka dadung shelo mayawi pagzi yonu kong lo hii zi na chawi nge zi ziya lutup tu jote. Bangtang naka ni gonyo tong, jamba, jeje kapo tong rgo la soba ngome towa tong, jingda pe ni chiba nizin soba. Ngoza dremar wodo le de ima la ngogu shaku, kangrui zi zikung ni buhyu zi shiozong ngoba. Yadu shiwu choge gongar zemo zewa am, tuanji ruka ji hinka ni seme gambu kuwa so, ngo yinzi zejo nacho la nyamru shi. Dedu kong na pagzi mayin bara, tuan ngoma shilo mayawbi shiwa ngecho tong rade. Lo hik tuanji ruka ga chimda shiwe nambi, yabhi pyongkong hebi pyokong tozi jen hikto ngecho nyamto mangzu lopta shiawi. kaka kanga xieba kami nipa xiekin zhengqian ji yige nda yinni ngonja xiongwa re. Pachir lori wangpo xieba yinli xinpa sam. Gangda longwa yinga zamche mengzu lopcha tenyong ta machu kong. Daga dropu kongni lopchang yani tuanshi roka ka pagzir juba tong. Kutsi tongwa tenyong tui da zamni zong payu ji zhongzo kiongwa de kuyo to sata mengzin xieni chui song. Daga dropu kong kiong xiebi tuni zong lori wangpo jetar tenyong. Lingku giyantara yume genyue me para dingdong tong tocho meje la. Tui tak tong zomiya tong ke, amcha tu yu ndokchen zam yueba yung shiba yin la gwen ni jimba she. Da so shiba mutu lotan roken nam gongsing chikapso, lar yang dropo kong tong zejo rachu yuebi. Tui du kong ke xinglip shangpo kiongo nyi ziku la jite, la ya ki ke tepung la korne debhin to. Ka yi sen tong starji lutin so. Kari katuk ye na ndanra te. Gangsa gangne yongke mati chui. Nga la kongshi pakzi chokin ser hieba so. Nga dabdib je rangzong kahi nanda chonne nge zur kaya shibi matze. Tenhi mongpo longde nge zu kyungwa namche lona songki yo. Nge zu mongzu lopzi gongsin tongten hi la dropo kongke dodam shehin pi pakzang to pangmo ama hi ke mbo na pachir she ne yurin mazongwe pakzu nga drukzam hi numa njibkin yo batena. Kong ke nge zur ngo kose kuyuk zangpo hikton. Dropo korong tuksem je kyanyen tsuyu hikdo drop. Olo zo nyuan jik. Nge sui pi tuanshi roka ke pakpi ngodang ja tamba sindu. Api nga la nama nying jepo hikso jor kelen she yue. Dedu nge olo che zor kara tong porang mangpo jin cho je songdu. Da zu tue je shiba tsangme nga la mangzang jin ro he hiwa mbiwa she. Tui da jia nge zu sanglo tongdu mama kong shi hebi gabde tuanshi lalung na. Chi zui tong namba zuwan zi ni pen zi tong bui zi nang mi tu song yi lon da che za danda hi yin de. Per na, drogbu sui bi pakpa nam na domso me zi bar raruk chua dar yin bi. Xia xie ye bi tui hi gong na yu. Dali do di pakpa nam se cui du dor juk la xin tu gong bi gam gar drogbu kong ki chong ye me zin. Ge si gab de du dun ro nam la lu zan ren chong ra pe ju yu na. Da ka drogbu chua hin bi pakpa juk xia ang tongpo mara bi te chong me. Tei chung mtse xingni la shenyuan zu loo jik dui yir kangi gacui jie chung. Loo to yukar mali kongni zan run zo bi chimchang nyung nyung ma yin. Tetar mala saa jun dongi me para diwi pakpa jakpa hi gangni so top. Da zu shiba gome chome jitar yin rong sen la roka ka pakpa hi di yu mtse kyoto nung tsitsi chakpa ten jik jen jun mandu. Jitar yin na yon da ka dropo kongka pakpa gangja la jia zonyong me la. Pakpa nam yardu dholo sanzi mangsa tong, tondui cekin gongyo ju hiu tu teni, xiaxi jebi rawa kyang hinpa mazi. Pangmo dozor pakchu mangsam shewe, dunpa namda ki kyang yu. Durab nyekyo pe lorab jeju tuengor, da zu payu na bejong je sakwe jatong dawar, hing dholi je zoor shibi shaya tsangma joshio goye shilong chodo ngar shung manyong we sunhyuk jesong. Sayin tong shuri duchong la genchong zhini, rangda nyeshung shibi siju laklin tarje. Daga dropo kongka pakzi lenwong la jingzhu topsong. Kongka chimchong la ngechun nukyu mangwe tabje, sayin tong shuri ngunjim duchong la papsong. Dani zambi malu na zunbi lu mayong hibi petar. Tuanshi genchi lanlukje lo tangpur, kongka chimchong shibi ndonom shi tuanpur jama chazo yeli gandu. Pei misi bi jeji chenpo yin no hei, kabhi zong tong sani je zingdui tsukin la hyuga. Tadar dropo korong ka yundu ju dunba tara, dana nama nying jebo hei suwi tui la pab. Yin na yon kong ka chimchong de duengu nechui na zorde leptong yin de. Lori wangpo tui mela jitar yon jikten tuanju ka lodi juyu gombi, chimchong de shiongtong pame je lam nyingba tara nrogo shiongwa de. Daga dropo kong tong, kong ka po tong noo je sum la yuesho yen ne chimzi ma kogja chenpo hi suipi ma tse. Yume tsui chong sanghi gantu she je yu. Daga chungme hi ba tara, kong chong ka nama tana hi ju nyam la, chime bopin sum la dun ke pa kona za ma yin bar, so nam hing li la duksen hin tu chok bi. Lo dar je dun sum le zhi kab su, chime zur gui ma she ne. Lo jime ji sun yu ka ne tol gui chong. Rodo la nangme xa ju me ji njue ken ji pe me jik reser. Longo nyek za zhong ji ngay ni ngaro yen yun dim song yi. Pa yu ji zhong zho chung o tere dun yun tong la lo kong kwen pa jir. Da ge longo ye yi rin pe luk suri lo lin ren jik. Böötong nabali sansam takui cha chongcho shibo hikdo. Menchwe chwetan cha shawa malo chula nyewa dhorin. Chobo kongza ma zi, yumichwe chutab tong didu mangbor nosam kochindo. Korya ka tuihi la payu to lodu. Yumikahi cha ke la mbawa sheba tong, shiba rini cha nawa wenpa. Cheba tama ngahi lo chong nechi sendo. Daag yumichwe gangcho cha chutam ra shegyur, mashu cha thong cha nyamchwe sha marunga tong. Kapur tonne so cha zangdar tonang sha guba so. Tsuwe pwese kongtor tonggo pe nelu jwekab. Yume rege rong la lochong ka gwenye yobata mambib shebar kwa longte. Menchwe tachong sha jor pache shongdu la. Daag nying la nyewe pakzi yonu kong ka chechen yon. Lochong neye rwe ne nyense tuyanga nudu la chapsong are. Yina yon kuenta dwenye tong. Yenwa ngun le neye na woja milu cha jiga na chi dungi kong su tsuyo na. YouTube 就容忘这话是这样。
0: 每部《黑日半桶》有么啦？总理六个先生写着呢。公众三头总理在堂的，露出下气结巴的艾玛出来。
3: 前年总理六个在堂里真心把他干死掉。
2: 在西大人员年轻节主播那把，大家前几年一般的呢，北京农村年轻人口抗改农村节，昨日路过这趟西北来参加的，来参加农都北京增重条件，对面年二当初中，北端开辟了些忙追着人民所能等配送主播，这里协同西门预备，那把就来参加的接受当脱口能力的话些。

0: si dang gong jie ding tan na zu dang ni dang lü yong xia zu xuan lam dang
1: ni zhe ding zu ren ni zhe ju tai suo di tang lang dun lin qin de ni lei
0: da da xin gu zu bi le jin de ne ge jiong long qi nian qi le kong kang ge

0: Samasaka chetana powa shieka lara tong tabang xena, nga zo dojin cha zuwa zhe. Samasaka chetana powa shieka lara tong zay zira, shike bie tena rudan xeri zira. Samasaka zu senpa ngoza tong kawa nong da chendu bi, jindin cha chetong zi cha powa shieka lara tong mato la. Njizi dilin cha nupa wong, chegin ta tong mato ji tindu. Tongwe cha la, yewa mi para, lupo la kwe wi, che sou tabang xena. Jindin zuwa zhe. Malala zhuwa mibi chet tunjir magawara karandubi tunza tunjirga. Dengoto karandubi tunzi chisou zi mato. Tien mumbar kowe chetun, xalu chayi nzhechin lunga xena. Chikula tunjana mumbo zuwi gangxi sa chayi mi. Wenchung tien mumbar kowe chela nzhechin lunga ninka dinbi. Che tiri tong murangwa xiso ye. Yung xiso yinxia yeba na, tien nyingin kowe chetun, yazira jitsan zhengwa do yichi paye jiba diri. Tengu to ting mungpo kowe che tong, xialu che ye nritin hong mo se. Che kowe kardung je mong tong, rongsor yobbe doyan jirang za cimba tong tanyi, che wa nong ka sejir canting ka nduzi ngunia je mong ta nruo se me. Wen jo mong ta canbe zhongbor ji, nga zo de tong la nying ka cokin zo mo se. Ka te doyan rinpo yobbe che la mba zu tepa wong, cha sin jo mba zu tepa yen na, ta zi mulu la nitsi zo se. Che te zhinkar za ji xe la, che kora ha jong cimo yin ka ma tong na zong. Xiongjole dinsa la, tsal chobie dunza tang na, mipa njaja la mechang pupa tong, yan rumbur tang na njaja chapang la jindin mingbi, jepi la zangdan jau ne, tara jini sanjir say.
1: Jizin cupsom je shichu cuwi dogui chichwe na, ngan cui rongi ni jasin gikdin la, semko shibara ngani gomsin yo. Rongi rong la lingi zi anyong,
2: Melu do xiawi zuni de mai ber sen na la pa ni rang ni jie xin na gu la ni jie zin kong xiong niu ga nan qi xie zu jian zong dang dun dang de xiong ni xi jia de ng mi zhong nang de la nan yu xi er niu
1: da da qie rong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nan wan dong na len ji ku si me yong ni rong ge rong la xie bi ke len de la yung zang sen dong. Nzamling chue den zan zuk chi bie wi him yu nye ke ke gano. Nzamling mari yung che zhong bo che. Chanyo ma jie chi chi ni, ma jik la sim kang ge jin je gang yi che xin yue jie ke yue.
2: De ne, zhang bo da an ge zang xie ga la yin di. Cheng gang ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ne dang yin. nga chi san ber sen la yobi khubu da dong her chu gu de da ji ke zui si nga chu mi dong na chan ni yun ge ge dang ru ji ri sang si
1: wen zhong ge mong bu xi la du la song ju mei ba de du ru dong sui sen ji ma dang wa ga la yin de ko de mei bi do chi mong bu xi zhong ge zhong la ga wi lian ba yi ding rep je senkang ri bi lopen foro eti senkang de tong la cheni dab de hi ya yo de senkang de tong jin je du nam yin yong le la zun hi nie kor chen man nam zhe wei zhong ge yue de da de ni le ba ro drop tom na ji ten de gang a jin je xia wa yin xing mei ji song yue
2: wen jiang li ge ne xiu jie cu wei zhe zi tan ji zhe yi ge rang ge zi wei zan me bu chu da pa ma bun qi gan yi luo gan nan da ren ji ba ta ren du xi na jia zhu ge jin ba da bi sen de jie de xia a
1: sen gan ji bi luo ben e de li yin de de song ye de rong ni ji ge du ding ji xie ken de shi yu ku yu suo jie xian de da mei yi ba ra rong ni ji bo yin gang za suo yin yong rong le chang bi cong ni xie de bi dem zhe yue jie song ye
2: ji de mei me ci xie dang ge rang le mei ba ga la yi ngan ci yin jie tong na lan ji bi wo zu xi ju de ya ni rang ge rang na yin jie da xiang bi lin jie xiong da
1: de wo mei sim ju xi ba na zao wa ni du ju mei ba dan zha ga ni yin de zhong nong dong le qi ji long ni rong ge rong la sim ju zhe ju de yin la ji tian de sim kang jie pam ka pi bi pam ka yin yi ji ni zhong mei
2: Dina, Gari Yikidang, Gari Shona, Gari Suna Sode da Tama, Zonji Bondo Suda.
1: Rang Rang La Ninja Dong Yasa Yena, Nanzu Yeni, Nanzu Nindu Dubi Zamapo Chutong, Pama Dunji, Gani Lokasu, Yasa Dong Shamji Shonto.
2: Rang Rang La, Nanji Rinzari Nanda, Chiji Puchutula Nangwe, Nanji Ti Yindo, Rang Rang La, Shuyu Maji. Gali yi a yi, song na ru.
1: Ndorna,
2: du teri ni song, tso wa jie da zhe zin che yang, rang sen rang la wang wei, sen la guo cha zhe ni, rang ke rang la nying jie dang, rang ke rang ni xiang ji xiong gong zu ru. Sen kang chui di la don hang nong di, sen kang chui di jia za wa xi bi, Dei tang ge rang ni tang, dei tang ge xie zu zhen ge.
0: Xiu ba ra cha niang zhe de bi, qia dong zhong zhe le bi, qia gong xie tang gu shang xie na. Mo mengbo xie ge, xiu ba ra ma lin long ji, qia po wa gong tang wa dong. La le da dong cha niang de bi, qia wang zhong zhe le bi, qia tang xie yi. 대티
3: Bertang Silu Sori Yunglu Da Song Tun Javi Nir Jutab Dang
4: Jong Chu Kanda Di Song Hizi Ni Di Tang Lang Dun No Ni Ling Mur Yu
3: Singing Namba Tata Chicha Sing Yiban Kam Ki Lung Tinja Di Tang Lang Dun Hibi Lezin Dere
4: Chinambi Di Tang Lang Dun Hibi Kam Ki Lung Tin Sing Jura Gashio
3: Nanzu Chicha Lucien Ninja Di Tang La Sing Kur Shi Jin Yu
4: 奇迹, 我最近在那东南西就马吉巴弄入。

0: Lula dewa tang semla ganang shungna deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zonggu.
1: Detang gu na seishue ji banglang ma noa si gu. Seishue ji langdur ma hi na nga chui ling chin sun tang.
2: Shang la nangje tola se na sedok pupi ninka chivu kor kha ji yin. Nandu yaka yin na cawa chewa tong ya ching piwi. Sere ka je nguwa nje lawa ma zi mbacha yon jipil zi lawa yi. Nangje cawa che che che ka songwe lupi nrela tong ca la. Momo lama su sere gongzang tsu na sedok pu ne lukang detong la ha lepi nese zo se. Nrela puwa gongke su la ninka chiba. Pera na guandong ne lo ngache la lepi kikyo ching la ji nyan gashi rengi zhonyar zebi nrela puwa gong yeba de nre ching zu ne se ji. Yenren maasong wara jeba na wadong, jeba xia wa. O njingo kawa suji, nito tenpa dong. Minkong tali du, kong jimi ta jane, nintong, chimba, kama su teni ju nupa nyonggo tso yen. Eishi yu yi mingdian mene, nicho jeba je, gyo chin la daji suni le tatupa zang zang. Daji jeba je, gyo chin la la sido pupa na, layong nintang nasin je longwi, sekang rongin je nire xe yinba hitu zang wari. Layong nintang nasin je nyawang dong, ye wa. Layong nintang nasin xebi mbata dire na, kubo nongi dreci uda du yen rongbo yobi nredo, nrecin nongda jibili yongga yaba ding. Dele pupi sedo la, nrecin duni jijong meje ye. Dele ye na, juba jubi rai dong, jeba xiawa rai ni ye. Juba jubi rai na, layong nintang nasin le zangwi, juba jubi rai ji, du jade nredo, tuba, hyoku su, sensei rai jia sirai jia nyang lawa dong, dreci ondo jade nyeshe yinji, dreci toba wu, tatang kama gacha zang sento ji ye. Juba jubi rai ji, layong nintang nasin jia do pupi, ngami tuyen, chichi kama ngani kama chou yin xin, nita zuwa na xime longba dong juba juba, tatang mu lukam jia rongu nubara xujin teba, qinbi chapang la dola teba, ta na dini mongbo nyangka dendruwa jie yin. Jeba xiawa rai na, layong nintang nasin le zangwi, jeba xiawa rai ji, yamu duje de, dreci ondo yechi xe nga che, kama sanje ren cabu zuba dong, yon na dreci ondo nga che nga ju che, kama nga ren cabu zu na, duje mi ba zu do. Jeba xiawa sirai ji, layong nintang nasin jia tou pupi, ngami duyan che zi ni ne, sanje sodu bar ye la. Nita zuwa na jeba na wa dong, jeba xiawa den bar yi.
1: Tsesola jitri siju na mtse nyingpo lunpar sibi gilin ila. Deta na tsesoga rintang ngunju sibi nga zanyi. Tsami tsesola jitri dang deta la donan siru.
2: Njauta sere dienjo kora xeje yen. Jai na, xalu doche gong jitou ji pongu ba mazi. Doche tin jela nyang zang sa gu ba dong, zu cama da lang sin sa gu ba dong.

0: 생계 조바 넘바 대링가 배조 롱친 인제래 공 관계 롱친자 대동 란틴 협바 레친 차촌 휴자라 텐데 장된 긴크라와도 닌담바 다포 드조와 텐제 조종도 혀시 친계케 양소 펜조리 달행제 데모
1: Düsere Sanjur
2: Düsere Sanjur
3: Sege nam tso gong khan song, siang la Düsere Sanjur shu jun. Shekhan kuyo piyu tang, shangshun tuen kong piyu su cien bi, nian du, Shekhan song shun ge lo nga cien chua nga bi, chia yi nian zhe tu ban zhen xin ni. Shu chun na xin su, xie jie qin jie song shun tang, ju ren dien bi, chua shun xie jur, gong de tang ni. Zhe cien ni, jian cui bar jie song shun tang, chua shun ge nang ba cha ba xie jun ba shi. Nian du, xie de bi, jia yung xie de li kong ni, na si re xie jun jie, qie duen ta zui ta jie du xie bi, re guo dan bi, jie du li duen bi jur, gong dong xin ni. Re ka ge, nian su cuo ba, jie dong la zang, me ba zui ba ngang. Do yu, nian jie ba, jie dong nian jia la zang, jin sun xie ba. Re ka ge, nian duen ju yu, nga dong ye jia la zang, ta ju xie ba shi. Xie ju jie nian jie nga zhu, cuo ba ka bu xie bi, cuo la di, hu bi qin qin jie nga kong su le ge, la xiu chung du 信约笔

Zhubu namba tsuo, xiangla zhezhe xuebi luji di na, ziba nobu sanzhuo ge dungwi, ga zhen jin jie giwi hini xiba luji di yin. Luji di zi cheng di zhe ringe, mui na qi ni qi dan chi. He re ji zhui mi, nga la wi nang xin, pa man zha wi xiang xiong dang, zi guru yu ji, nga zhuru jiang. Giwi hini, que ji xiu su, lu di lin, ma rung deng ni, qi ji tin. Mu qi yin dui lang ti la, wi nang xin. Lang cu da wi chu ge la, lang nur te bi sin chi ji gen. Giwi hini, qi ji xiu su, lu di lin. Ga zhen qi xiong, nga yi gen la na. Xiang xiong di bu ngi sin nang zhu. Du nang yang qi ji ga zhen ji mu si. Giwi hini, gu ci yun ri mu.

chushi chung dara ni lang a te go che me me lan ro ro bo ya ta u le lan ro le ma go chi chung ka ba sa za te ya na ba de lan ro ro te

Kong la sen patine dungke chere dang chu wala pa pe lingro muro sha na pyo jong ki ni chi re so patri le chi re bi pa te ji mi le chi na mon te sen ju ri

0: Bejong longting nyinting le kong, kamke lhopti le chen.
1: Bejong longting nyinting le kong, kamke lhopti le chen.
2: Jachi wis inga namba, nga nu Bejong longting nyinting le kong, deni kamke longting je santa chiti le chen ke, gege lozang nye ma yin. Deni ta lhonti kwa ma ga nong la, Tāng ngāng tō sēnjī bāga tsa ālā Yāyā yīgī yīn nā yā tā yōsū cītī jīn jū bā sē nī yō bāga nā nī Yāyā yīgī yīn nā yā Tē lā yāng Tā bī yīg yāng sē jī yīgī ngī zōng wā tā Tē nī chēpār jī yī wā tēn bā sē Tsa wī sā jī nī yō bāga nā nī Chēpār jī yī wā tēn bā Tā chēpār jī yī wā tēn bā tē lā yāng Ndor tēn tā jī shī nī yō bāga nā nī Jī shē jī kāp sī lā Tā jī shē tē lā yāng Tē nī jīn jū jī Tē nī ngī jū ngā Tene menju bagi yege nyesh. Wa tende sun yo bagi nani. Ta gas baba chere yese dilo. Ta ngenju ku kor ta. Menju bi yege nyesh. Wa ya ta te kor la. Nga zol hon ten goma gano la. Ani ma didi ji. Tene hiba tende ji. Hiba tende ji. Ta te na la. Nga zol san yi tongi jige. Tene joa sun rabo jige. Tene dilo toma di sim ji kor la. Mando di ji. San yi zo ji. Tene tambo de kare yese dili, ta ngenju ku koden Rabu te ya yon dila Tene rang ke njuhi di jibi Miki yege na ji ngen di njubi yege yinbi Ngenju se ya, ta te Chetang kala dati ki yon Shio yon ke ta Jintang ke kipan rabu jire Tene dili ta Ntik kasi la rang ke njuhi di jibi miki yege yese ya Rang ke njuhi di jiba se ya cinda Ani ya gibi ki jinsen rabu di chere yese na Tua te ten pas Ta te zo de kare yese dila Kondi nganzo jinju hibi kasi la, ko jinju te ta nganzo peiga sashi sanji kani apara tsama ga jisi la ko cheme to ko njugu yore jinju chobo tsama de njugu yore tenye dir ko njugu ta manjugu sa ka miksa gita ni chepa de mebar ta wencha nganju ina teta manda wa nganju ina teta manda wa chari isa di la nganju susu susu rarang susu ga ani njuyu ji mingi tenke yo par sashi sanji ga non la ani ri kashi chi la njugu wa ta kashi chi la ko tenye manju par tenye yin di la Ani tes sari shi etala, ngay juku kode maa giyong tisala, rangi njuhir jibi mingi yege sani, ta chepar ji cikte, ya gibi ki jinsen tere mochi res, te ta tambo tichi kurshi. Tene nyingba de chere yese dira, ta ngay juhlo tende njuh munju ke tende ke na yachi yuwa pa yena, ta kandara sanchi paa ge, zaa ga nolo ngay juh ngabu kolo maa sun yong dila, ta ngay juh teso da rangi njuhir jibi mingi yege kaan da kaan yin ba, ani kaan da kaan da ko munju pa yema, njuh munju ke chepar, njuh munju ke nami ete, Sanjibu ke zawa gano lako masun ba Te jinze chere yis Tende yinba yinza Ani tanju gano la Ani ngenju ma hiyo bi kasi la Ta ngenju ka rana njuyu Ngenju soso Ka rana njuyu ji mingi ka kanta kanyo ba Teso te Ta donsi ki zonra bashi ni Ani masun yin bashi Tende troa sanba gano la Nganzo munju bi ge te hiyo bi kasi la Mingi yo nyingsa sanjela Tela yangji yodin ya Kanta njume jarama yis ya Tsa si jiro

Yang zhuo na ba, da da song ni bi le yi a jiu ci ren yong zhou xi ba de, la sa le you bi sen ba bo sun na qu zhong jia kong ge, a yong nan jia duo xia ni pe bo a ye pe zhong da zhong, lan cu ji le pe le ji, da la sa ji bong gang le you bi sen ba bo ding ji jia bo ye, a zi lin qin la chi ye ge ni, long qin ni ji you bi zhuo bo tan qi de, kan ge long qin jia zuo xiong wa yong la le yi zhen san xi ba de pe zhu ji xi xin ge, ya ya 主播，当我去年到六一的节日过。

chobu namba ngani na shunyanga bata shizi ta shenda zumbapo kandru loja yin. Peyogi pyusun chobi luga ki rinne junzi ta tabi tonya dini ngana tsui torto mebe unge shiri. Tenze son san chi ki peyogi luga la chanbi zawa tangma di nani ryoyangi shingam di zena shuda. Dini ina chi ki nyanjin dina isim suwe peyogi luga chuzi na so nyongri nang tukiri.

0: Pomo, che nyune te mbe ne chi yin. Che mma nye mo be de. Taro lo yu chi be de. Rungu shi u don. Drupu no ge gang de shin kien cho. Chu nyin je de bin yu li de. Je te chu.
1: Nye ta tan be me me de.
0: Je te re. Mbe de chi yin.
1: もしれちゅうえ、朝見てらい。朝見てめ。にせとまれちゃね。じわめばいいし。ぼもにじ。ちてんらせんでしきまり。けんちょそんじ、ちしゃじ。けんちょそんじ、じてとはいせんきやれちんえ。 간초기 나겐케미 비봉호히엘체
0: 간초 가나이나 예제 간초게 투지시 지지데 예제 제텐디토 너몽호히게 체라가지데 히기제
1: 제텐토 ngal gan ki ye ma re ni am ya ngal ga ma re na she cha dung ro cha re ni a pe chung ga ga ma re kong ge nga chu na gan bi no she z re mo shu lo i te wa nga ga ma re ke nga sho na asa mi na ma le z re nga de chu me men kho mi hi re
0: po mo ni ji che ten ra ma se do nye ha kondu de mo shu le che le ga hin ge ta rong che nyu de je a me chong che la ga ri ma yi se de na yo che la ga yi ri
1: ba la nye a ma nyu le me che ni a ma ji ho
0: me po mo nga pa me le ma do pa hi ri nga chu ama so ji e ma ri
1: ra de che nga li ha pon dan da si de chu sa ti na nga sa ku si de chi ru do nyang pa ye de san che tang che nga nya yi se wa de me na le de si tu yin kya cha ya pa hi ji ha ko de
0: po mo ni ji che ka chu ge sha ji ri cho a yo po ji si rōngu sēndu shē māndu chē mā shē nē yā rājī sēmō hīn rē tū nā yōng tēn rā rē

0: Huai. Dara sikile taru nyi mato, nga gudu lai. Chua chiri ti?
1: Nga chia gu na, cha lo chi nga pita chi.
0: Cha lo chiri?
1: Ndi, chiri kandoro asami le chaya kiri. Nga asami chi nyi le, chaki mando ho.
0: Huai, chu nu le ri. Nga to asami nyi zatongi minza le, nyi nyi misi.
1: Nishu lo, chiri ka rongo mako. Mini nyambu pote di tsadu, zason re tsare. Asami ka chen mu shiba yin chua shire. Chu te kene mi pe den chire. Chu me chike pomo nyi nama le son tu do.
0: Huai, nga me chinda yi chu ha ko jire.
1: Nga nga ru me chinda yi ha mu go do. Chu me chinda yi nga chu ha ko re.

Tumbo na wazo shiala mentu jibapaji unja jitangwe leji shinsenro. Jibapaji unja lana dowe kham samsa chi keda chibi jibashire kongke tangwe layon chinchiko ririli kedon soje towe nambatang keje ngaru dunshu liwa chiche chichu ngayo. Tena sindru linji ne jibapaji unja jitangwe aru pomo shibi leji de to trubi senro.